0: tumaze muri kampu turizera ko idarapo ry'igihugu tugomba kurizamura.
1: Icyo navuga cyo ugereranije abahungu natwe ku giti cyacu buri mukinnyi kuri individuel ku giti cye twashyizemo imbaraga twashyizemo ishyaka kuko twabonye ko bishoboka. Twari twabonye wa gatatu tubona wa kane gatandatu umunani ubu rero turashaka ko n'uwa mbere ava muri ekipe nasiyonali ku munyarwanda twaza turi aba mbere nk'uko no mu bakobwa byari byabaye niyo gahunda dufite. Hari abari muri nasiyonali hari abatovu kampu nasiyonali bose turi gukomunikana bari tayari. Gahunda ni intsinzi ni umudari wa mbere kabiri gatatu gutyo byose birashoboka.
2: Gahunda n'insinzi ni umudari wa mbere kabiri gatatu byose ngo birashoboka niko abakinnyi batangaje bakomeje rwose bavuga uburyo biteguye
3: barafikaza mu buryo bwo kunganira na massage bigatuma n'ubundi amera nk'umuntu utigeze uvunika kuba akaba yatangiye indi siyanse ikomeye nyuma yaho cyangwa se igihe cyose yayitangirira akaba yumva umubiri wabo waruhutse neza nta kibazo.
4: Bidufasha kuruhura umubiri none umubiri ugakavaringa imbaraga kugira ngo ubashe kuba wakora indi myitozo ya mu gitondo.
2: Aho ngaho bari bari muri barafu barimo gusobanura uburyo bibafasha. Ubishatse rero Angelique umukinnyi nawe w'ikipe y'igihugu
0: abatoza baduha
2: akomeza kuvuga ku myitozo babahaye
0: turizera ko idarapo ry'igihugu tugomba kurizamura.
1: Icyo navuga cyo ugereranije abahungu natwe ku giti cyacu buri mukinnyi kuri individuel ku giti cye twashyizemo imbaraga twashyizemo ishyaka kuko twabonye ko bishoboka. Twari twabonye wa gatatu tubona wa kane.
2: Hanyuma rero ni uko nguko biteguye abiyandikishije. Hanyuma kandi nabonye polisi yashyize hanze uko imihanda izakoreshwa ku munsi w'ejo. Utazabyuka mu gitondo ukabyuka wirukanka wenda wakerewe akazi ugira ngo inzira wacaga niyo uri buce biragusaba kuza kureba imihanda igomba gukoreshwa ku munsi w'ejo by'umwihariko wari mu mujyi wa Kigali. Imihanda imwe n'imwe izaba yafunzwe. Mukanya rero bawusari dosi wakimuraza no kubisobanura neza buriya uko imihanda iraza gukoreshwa ariko no ku mbuga nkoranyambaga za polisi yacu y'u Rwanda biriho barakurangira inzira niba ucaha wacaga hano imihanda izafungwa ni iyihe iyo wakoresha ni iyihe mu gihe iyindi imihanda yafunzwe. Ndababuriye mwebwe mukurikiye Radio Disi nonaha ejo ntuzabyuka wirukanka uhubuka wirukanka ugenda utazi ngo ugiye guca hehe ubanze ujye mu rugo ufate smartphone yawe cyangwa mashine urebe cyangwa wumve radiyo umenye ngo umuhanda urakoresha ni uwuhe uravaho ukajya hehe utazakererwa wizeye ko inzira wari usanzwe ukoresha arizo uri bukoreshe. Twagiye muri transfer zo mu Rwanda ikabona inkuru yanditswe na Kinyamupira ivuga ko niyijya Makrema nijye na Crema myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi usoje amasezerano muri APR yamaze kumvikana ngo n'ikipe mu Misiri yabasigaye rero mu Misiri. Amavubi yaraje basigara mu Misiri none ngo bamaze kumvikana n'ikipe yitwa Karamika cyangwa Ceramica Cleopatra FC yo mu cyiciro cya mbere yitegura gukoreramo ikizamini cy'ubuzima. Aruvyanga rero mu bantu ngo batangaje inkuru yemeje ko imyugariro natsinda ibizamini by'ubuzima azahita ashyira umukono ku masezerano yo gukinira ikipe yo mu cyiciro cya mbere yo mu Misiri iheruka gusoreza ku mwanya wa kane muri shampiyona y'icyo gihugu cyo mu Misiri. Uwo yitwa Nige na Crema. Kwerekeza rero mu mahanga kuri uyu mukinnyi ukina mu mutima w'ubugarizi bw'ikipe ya Peri bije nyuma y'uko ubuyobozi bwa Peri bwari bwamweretse ko umukeneye cyane ndetse banamuha amafaranga menshi ngo ngere amasezerano ariko we akabona ko igihe cye cyo kujya gukina hanze wabigize umwuga cyageze. Muri Rayon Sports bimeze bite mbere y'uko wenda tujya mu bindi? Rayon Sports yasinyishije abakinnyi 14 mu minsi 159 mu gihe cy'amezi 5 n'iminsi ishize. Rayon Sports yakomeje ibikorwa